Bunganga Blanga Mutai and Gamota Langa Metam Mare. I went to know Bakaba be a shotamesha via nanene in Yadamutunga Tunga and Indo you and gave me Nenindo Yawariet. Mare. Nedu says she kaka kubratino. Eche chamalumo box munabuire chama yakanga ni achiti ngoko ndina omwenzo wa ungu kwene tsukire engule yenyungu kwei nasosire ngoko yabye itakukire hatia nabetsikulu nabukoba nabeta kukabatia erikao no mulume ngokwana sosire erilwe wabo mochianda cha nabutawamo na munabuire kwene sosire atia ngoko chianda chabo chine baba baba ari mwamatsuro aba katsura kutsibutsibu na sokulu wabo kwana biati sharitsa maranda kaya unde munthu na munabwire na batsikulu kuba na mabiso sabata muri kochi ejana chenyu omwanzo wenyu akalire sho wenda kutsibu atsandira popopo nero sasa tukabwa tuti eri so sekani bwa so tabie silurisha irenga chi mumbita chipemach echiriluwa mchiriluwa mambo abo sibaba yera tamu kanega ya na karongo fulani wabwambu abo mo batanji kuti abo mo bahera kuti abo mo boswaga kuti abe nani abe na mataswa holava na ba mate ambu abo sibe bahera tamu nedule chanda muzima make yotonga ulamo twanga ulamo chimokla mbino tribi ito luto wambu manake abo oshi vale bore tu manake kubare bate womabite yo mochi handa cha bahera womabite yo mochi handa cha baswaga womabite yo mochi handa cha bamate womabite seka mbu akaluwa mosibabera wana batalangera yone na tabia ku sulengiri omwanzo kwa shu wene neri sulengire echo tukawa tutinu nsejike katumbo mbiratino echo tabia shiringa shu nebe tiabe tiabe ringa vina uti hobe kahwara sebere ho romulubatizo wana makombrandre eske wana mashikia wana bayoka naba make sebere ho romulubatizo na hake ebi sebende shawara no muto eso sadake shwene ihi ata ufanye masakramenti na munagani habita ishia kakule mulianza vibaya na mpaka leo munazidi kuenda kuwa mbaya zaidi ya ubaya na chikareka chihanda chinyula ngiri kumuso shire mukanashata semerande ke yaun erika na baba na mama na mwana abu shikuba nesu shire batia badi na si adio yu kisheta hiyo yu nedu hatia makongordase wabe handa ya biyo ale ni wambuburi oburi chihanda na muri muwaji oburi chihanda na muri muwaji ni kwa yuyu kumu na nzire ni nyobagalimu ima tuwa njegenjo muhali isiresetia au ndini ya sati njenyiri mkatuliki njenga ngera yaka bisi chisomoche tuwaji au ndini ya sati njenyiri mhorobe na ingabia na mabeta horobe hano kabisa nga horobe ino luna bia horobe nama ndia mpuna inama sana iniri mufendechi na ingabia na mabe sosa ye madame white kabisa nga luna bia white mbeno ribu ambu madame white niri na muhanda chere mbeno ribu ambu madame white ni bla Manke ni mukari musungu na wangana luika lomochi somochi mukari musungu na nikuwa na ukibia musungu na tuka watu ti ebendune binene ha njinyiri Abrahamu na wama ebi Abrahamu no, amabi ni Abrahola na uchi na uchi kata kiwa jitiki ulingula manke uli mwese kulumbeno wa Abrahamu mwana na matatoka nario situwa vya nai awa ndina ubo wambu njiniri wa diangenda awa ni ambu njiniri wa mpino wandri wa sokulu wa nani niri watakunika nama ni ambu njiwa muhadaku na njika bisa na omundu opere mundu anaote kwa kai hala ngarewa mochi handa chahi nero echi handa ebi somona vya mabitaki yavi yavi handa fulani nero mundu atinjeni ruo mucha nani no ndi atindi mucha handa no ndi atindi muhera no ndi atindi musukari no ndi atinjika bisa nyerimu hafu no ndi atiniri sasa eribu ambona unomochi omungu lai ya chindu fulani unomochi somo fulani uriomochi handa fulani ubutiru mujamaa fulani yo nikangania mara moya wazi na wareza andari ya huku uso siri kunituwa mabi yelebi ya kubazo siri na huku una wata ufanano ya namuna hili niribu patayo mundani ya box abetibu nibi nene nemiati kabi ya momi.

temina joyeba keza yo yolande mayasi nanu simbi nga temina osentir bebe senzongo sasasi tantine mayasi natalia maya.

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo poti ozali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana na ye.
0: RVH.